0: kardo
1: tang te kiching sinili nang lipan ang karjugang tung kela puyan lo ke hai nang li mass communication na thu phd ke chipe unji pula so kumen tubens nang li nang lining ke hang iglo
0: nili ke ahok pet than pulong te aprang van nili phd claim ve gi pula sona ke manga li
1: kala
0: asi mass communication ke nang sot lo pomat nili tu 1990 lompen asabo klemon lo journalist ahin 2004 ani kanpen mage active journalist cheman lo ha so ta prang hot la si master bante mass communication lo klem de lo gati university lo ama si la hai klem bom lo ke nili phd phan ge matha thi asab ta phd klem hi puke ama la da karbi a center idibro university pending pulo ama ronos pegu ke bang hot da gomen ponang regional center binang abilek po anondaram borwa institute of language art and culture po la director office la da regional office pinchong na pongela ta gomen pon denang po che don no masi agreement ya cheklem lo masi hala director banang pulo la ke nang dige inu director popot institute of ponang phd nang wegi po amasi dada hitu boyokot kenega po e paribo po mahala so compulsion penamasi nili phd ke kle amai mathalo phd ji ke nai specific sonsona pugavi amasi ne master long da mass communication si ke kle ma ko mass communication ke karbitum kle ma wala pa la da klem det pol ho pomala si la so si nili ke kle ma ma don untu de pe banke ending charong tholo ise degree ta long tholo la pole yo
1: kalang lo nang chiru iglo nang lipan nang li la soputha ke than ka pakla rapon tang ta ke hai nang li ko so university mate ko nat adim se nang li la phd ang deng ke chepe unje phanang li kidam iglo
0: nili assam university silchar
1: kala
0: hala da pen sik eklem mass communication department lo apen nili guide mate nili professor lo ba supervisor ke professor partha sarkar po alang li nili admission ke anu da langli at mass communication department ISO deal
1: kalang kalang nang churu iglo ke hai tang ta ke hai ko pia puthak sanang li la phd ke chipe unje phan nang li a the p ke chibi iglo
0: nili la so bang ke nili journalism align ki lut ching a ke mang hala so ting ma sik ekle nili 2003 anin kan ku keep en karbia rondolo hala so hut nili theklong lo local paper ke belang la pen la state la pen national paper atum ke plak ke plak bang do ko biasness bu so ke do yo ni pen karbi phan si ke chok che pu a koi pieret pieret han so gati ki atum bang ku ki tum bang lo han so ti ki o lo karbi tu ga me ke so dun bu la son si pa che thang karbi a hem le me kai lap ta ku ki rong si ke kai pu ko gi karbi atum le ani si bang thong kep su se bang thong ka rai ct lo so ta ku ki si gi thi pu ko la so parcelity a jo ne dili karbi tum a hok pet chini nang i pa jo ne se nili 2004 ban ke nili active journalism dut lo thik la so nang taxi nili a phit journalism a hin claim dun lo claim un lo ang ke association long ta nili penang charap dun lo state long ta nili central committee long ta president che man lang All India National Committee long ta secretary chairman la apini lichi resign that dak nili karbi language development board long chairman ke deng hoda ma claimun e poman ni lichi resign that amasi la sohut pen theklong lo karbi tom phan la dak kai ta kachi bhong kacharbu khai khai lom te karbi tom he no pick popola so parcelity amala so hok peta news dam de
1: kala
0: amasi karbituman news aputhak kaparlindun kapar pahino ke tok thap khali le ke tok dopik so hormu ka pahai laji punili ang song level la so posinili la so line ke claim ilo pulonang jongdam lonang la kangthi lang so nilut pal pen abhijit phan apran karmu talat khayalam bandet karbitum se ke chok chepu so taxi do amasi la so penamada nili mathalo che plan play la ho pokal le ke tok amasi che dan nang po la karbiatum ahok pet nili ang song ang deng along waklang ni la si karbiatum

0: media por kimo athe karbietum aprang menda laso line karbi pukali banga khaetum banga sotum pusita karbi anglonga journalist a history puta klema banga vela laso pomo admasi nili laso topic enlo journalism la mass communication the subject che enlo penda kada ganga a topic ta sanse enlo nili the emergence of print media and political discourse of Assam, a case study of Karbi Anglong district, nili topic lo lage. Lasi bangso putaksi, nili campaign, research lem lo, se karbiatum komentu pen se paper nang ke cheng media long nang ilut, kopi posi karbiatum media long, laan intangte det, pi posi nang ilut der, lapen lahaya putak nili tarlip pen long lo, lasi lahai ka cherap ke du lahai tarlip an ben longa jo pendet a pit nili la si thesis che to lo e non nili kitab ta release po nili putso pitak ta kitab to nili non press long si dolo la so abang ta non nili ke paklang ye phansi mathalo asi a topic bang ke the printed pulse the rise of media and political discourse in the Karbi Hills. Lasi London process bomblo release da ponili kita. La Karbi Anglong peranke mate journalism mate news media laso purkimu kita lalo.
1: Nang churi iglo ke hai laso putak nang li. Iklar dakpen kitan bajir mia pon. Tangte ke hai lanang li. PhD ke klem ningkan ko an ang bons na li patang iglo la ho
0: nili ningkan ke thom rai bank pen ke tang det lo
1: kalam kalam tang te nang lila PhD ke klem is sek ke klem ki nam hut ki phu ka chi tong la so phuthak nang li thani ji manang li experience phuthak
0: joro parlo la so phuthak nang garju nili ki duk ki sung pulo tel ke thipik a the nili aprang ba tang ka maha ren ke lan ga ke phd ke claim ke nili ke thek long bang nili experience pen bang ke admit son ke long sungkrum aprang son gali long log lo pulote ke claim ke sung si se ta me duk u che pa duk nang o la si la su ke dam ke wang la so phana khor a tang ka ke da ke nang sot la hello nili ki sung nai ke athe ke nili admission and that pen ni chiklojan tro coursework dolo coursework tang that coursework exam tang that la pen that ke coursework exam un that a pit chiklojan tro pen phong phong pac pu ala so kene I chiklojan tro pen phong phong interu pinang ve la si la so hut ang ke chiklojan tro pen phong university je dam vek ni angala so ke dam tangka maha kadure lapendet ke takenang sot ormu kachenam ke la so phanili sung pi amasi la lola sip la ki judu hu bang nili sung pi kanlo athenili kene la ponson fellowship pineta jehang ji phanma thalo sita nili supervisor bang u nang nang nilo puna bu ko ama people ni bang chin dalo ama hang on de dalo ama sing ke la thesis ka che sel ke print out ji apan da so ni la ki sung theo a the fees ta nili ka che pi nei do koglo a fees ka dor so si he total course complete that suri pli kapta dam de se ta nili prang ka so ni li ki thesis sa me ji pu suri crazy so se chat do lang la pen ka la book ki print pen na hai ki dam lu la hai phan nili so tangka ma hin sung pik lo
1: e nang chu rik lo nang li phan pa mu het nang li nang che than e nang li thesis the emergence of print media and political discourse of Assam a case study of Karbi Anglong district la so along nang li ki tok ke tar lip ko anang kang the ik lo la so ar lo along ki dua puthak nang li than phroi phroi ji ma
0: ni li ka tar lip pen ke long la lo li tum karbi tum aprang men da ka charli ahin ka pa phi do na jo ni ma se li tum political punoi bala ja se mela society long li tum consciousness bang nang awe de lo ama si ka charli ka we ja jo ni ma si

0: pini magazine tang newspaper tang ho la hai ki pori phan aning hang hedel sita la 1935 bahut la birta pu dublar hoton mission na tung paklang la so pe na bangke asap isi ningkan penang ningkan a phit wa phisita me la so pen penang impact nang do ki cheng e dak pen asi mission na tum dharma pachi thanga phan si la so birta paklang lo a phit bangke birthe ki mi pu longkam teron tum paklang tholo 1961 na ningkan la to bangke la christian missionary tum kapachi thang lahe potke counter dunji pusi latung wang lo seta la so pen isi hini wang lo amasi hala bangke bang mission ben isi isi kapa phit kar jab dun do ko ga joini mat penan ke ring lo seta la he tum bangke un edel athe people ma ke kar bi tum ke readers ka ve mi paper ke nam bang ve advertisement ka ve technical know how nang ka ve lai joini penamasi tum paper bang achi the thi ek thi ek thi ek thi lai la son si si paper bang po dam po paper bang po in pu po long so thi lot po seta 1986 la autonomy movement la si political discourse puni li pat cha blo dak pen isia consciousness bang lon ke la se dak lo teacher ita ha long chor ta ha che song a medi ta ha la he pen si nang bat lo la so pen det ke nge news isi kenang sot nang do tang lo ang ka so ke all india radio durdarshan ta la an dake wang welang pendet ke ko asam tribune do la isi velo sentinel da 90 sa phisi ke wang la so mat la janam bhumi po bang do lo ama la so hot chaton ding cho ang ke da outlook ta ho the week frontline bolai magazine hala so pensi wang lo la pendesi isi a change nang ke wa pena pit 2000 a pit la thekarang klang lo arleng daily nang klang lo la so pet ping isi a si isa phur ki monang che par lep to lo la si no nan bang ke reng bom lo sita no no mat bang ke ko print media bang ke ke reng sung tu krung lo
1: e na churu iklo nang li phan na ti puthon ni li nang li phan nang kar ju thukang tung la poi gan lo PhD in mass communication puke karbia ke bong ke nang lihan lobon ke cheng si
0: kalang lo pen no no ko ge nili nu wela
1: kalang kalang nang li nu wela la so po si
0: nili ma tha ke karbia khai puka li nili lang dam pru pru ke thek long ge la district in long district ke thong karbiang long west karbiang long di ma sao la in long ke thom hills district in long aso tum ge ave lang bon nili chi ni a teng pulon nili se ke cheng si ji la
1: kalang kalang tang te la so a ki un la so a ki chun na putak nang li pi pu ik ji nang li ning ka rong la ha la ma
0: putak ning ka rong lo
1: kalang la
0: sini ta phi si che ma tha so ke nili ge nom puta phi si un elu and doctorate lu bu bang nili no ta nili mang a son la
1: kalang
0: a te so ke klem ta sung u nili che pa duk nang u ama si ke klem ko son no ne mat ke klem mar puta do thu pi ka mat a la song wong se nili ke klem language and anak pachi unda klem bom paper ang klem ha family ke chalang ha isi ni tangka kachuri dun kacho klem jo la hai pang bong pensil la hai ta ke klem ma iduk do to ong pon pe ni ma emang nang nak lang sita ini nga rong o
1: kalang kalang
0: ki chu no bang ke nili nili mang nili mun ta homan me nili psd klem ji un ji po bang ke sita un thu de da ma nili bang nan ba ni ke bang cha rong o
1: kalang kalang a prang ke sar long sing teron puchot lo hala pen non men men doctor long sing teron la kachilar aputa nang li asap than ich chom yiman
0: la ke la hello mo pen than bom lo ning cha rong lo isi moni to ma respect abang ta nang bat lo man peng nang ipita nang bat lo
1: kalang
0: pen na ha ko education along academic along punoi just a met ke highest level lo university along ai ba nok se ta me
1: e nan churu iglo nang li phan e tang ta ke hai nang li non la so a doctorate a degree nang li rideng si dulo chi otan lo nang li
0: galang lo
1: la so a certificate pen la so a doctorate bu a man pen nang li kopi si ki claim iji nang li prang nal so buta nang li thani iji ma
0: ki claim ji ge ning hanga son ge do sita awar sa ya bi de
1: galang galang
0: no da kar biang long long ta nili dipu government college long da

0: Frank Chinky pa proi per prai Chinky lo. Kar bietum da journalist do piglo. La sela so patha ga sap claim sina. Athi ne ta non bang ke tek ser pule pu pe sita isi criterion ge mid dun lo. La sela hai than na la hai claim na puta un enelo. La pen pini la hai ason ason gomen along pu sita me ka cherap dun ta ning hang lo. La hai chapa choi dun ji pu. Ba na ni along along institute along pu sita me. Ma la hai workshop ki bilong pu sita me sita la hai akerap kawea joi ni ma nilipen nilibang gomen pen ba council pen pu ke nilige jiru nilipen hang karab long le
1: kala
0: ama se nili jung jung ben gen nilige pene business the tan lege dota kali gomen job lege dota kali ama se la pen ama se nili ke manga teng ning hanga teng klem ge klem long le delo
1: kala kala ah pelig lo non churu iglo nang lipan non het nang ligi pu e mass communication department pu ason dipu government college along kiwan ji apan nang li ko anbor e iglo thani ji manang li la soputa
0: la bangdak institute of government college on la ning hang pote choklo
1: kala
0: nili university long ne ge nili Assam university long da ka chair abdun najir ding ulo masila wa chancellor pu noy registrar pun noi nili penjemi sen san sai de
1: kala kala
0: nili panang respect o atheni la prang di bronor city long ta arpudolo adar ta thetan administrative arpulong sido da Assam university long aprang da gedolo masi manpeng nang po masi nili chingkilo dipugo college along la sona son klem nang mapu at least certificate course ba diploma course an ban ke son uni mapu unji nang lit no ala university college to mangla sonson alang to maning hangla son lu nang tok lo te chok lo nitum se laba sang salam pipo nang ta unlo pu se ta ni li komen college long da chingkilo la council lo to mandala inu thini ja kong do to man chingkilo se ta ardi ani
1: kala kala
0: la pu jo
1: kala kala ina churu iklo nang li phan tang ta ke hai la non nang li la so phd ang deng nang li chipa un det pen aprang ki chenga hu nang li pa mo nang li thang nang li than iklo nang li kupilonia institute kiran jia phan sang li la so degree ke chipa long pulo tang te non mamat la so institute along seta mela nang li la so sai nang li klemik bom la pu ik mala ho
0: only la karbi language la a course is hidak thando di bro north city pen la bang ni li klem bom
1: kala
0: lan chot lo
1: kala
0: seta isia hok lo is institute along I in charge ke degree bang do wek nahi PhD compulsory
1: kalang
0: kalang amasi labang ni li joy to kilo da bang ke
1: kalang
0: kalang labang ni li qualification bang mate criteria bang meet to del
1: kalang
0: asi non bang ke mathabom ni li non non chiklo jon jon yang bang university tum benda Assam university chingki pa pri par pa chingki long la se la private institute asan pinjong de ama language company la son jo ha central pen la hai ni li non planning bom exact thandak ke thandak tela
1: kalang
0: si semi government dong padam pone government dong padam pone sita government pusita dak local ben thange karaba bidar pot ning the oi
1: kalang kalang na churu iklo nang li phan e tang ta ke hai nang li non isi uve ki mia tuma phan ke the dung ason si ikapaklang pason si jiman lo atema inglong asong bongke la karbiang long west karbiang long la pen di masawang bongke la sonona son mass communication na thua phd bu bangke nang lihen lo ke cheng si tangte la so puthak nang li ovegi mi tuma phan kupis nang li ning ka perung alam the ke than gang tung iklo
0: ovegi mi tum la lo ka charli hin ke charli nang ji athin non ili tum karbi tum ke khako pen da ka dure de da khai amasi nilihem kasik sak do ko mat ka charli ington nang korlo charli ne de lo pupu
1: kala
0: nili inut nut ke laga niling no dang ni ye ke nil ge ni thi ha ga son bol ke
1: ah
0: pati lo athe nili ta la son me se ke ba
1: kala
0: rong chadi ke lili thang a ve pin me se ke ba nili piso en de si graduation ka che patang osomar bi krayo se nili master degree ta ka che patang angke non yarta do hoy husi nili phd ta ke kle
1: kala
0: angka la song mong nili hem ga chelang paper ga chelang angke khaya phan buta son son nili klem lo la song bong anda kem la se ove gi mitum la lo

0: kacar lihin nolle sahin abang hung unai nolle sawe pulo teli tum ladak a quality abang awedet po education a quality pulo nang non graduation da dopiklo graduate dopiklo master degree pg atum da dopiklo sita la ason na teng interu gi anolo pulo te ili tumunit unu de de competitive exam lo aso quality education mangalitum ong edada polo asi pulo nang alitum ladak mass communication journalism align along pusita bangkon ilitum ahok journalism ba journalist kache manje phanke inu journalism a degree ke nang sotkali
1: oh
0: pare wa phit sita journalism anoles ke do vek nangi style to munitum labang ilitum ethics mono kachini nietum sikong nilipuy pamange 80-90% of ilitum working journalism ke ethics ni wangwe
1: kala
0: athe porhi wangwe ala pen thek wet lutlo plot ni thek o pu asan ke chema tha dum sikong ke ong dung tum ke si kache amala pe kachali ye phanta ningang e bang bang kar juta arjung tung te thandar jung tung te athe ne journalist lo pon ni thek ser munilo pu chema tha kok asan si nili ke thek long ke ong Kadogo ye mai kali hai sita nili the kam log ke 80-85% ke doi la son na tum ka jama tha si ke 10-15% bak se do la kani a hok pet journalism ethics ka chini ke por hi pen la so bang ke
1: kala
0: la son yo
1: kala kala nang churu iklo nang le phan ta de pamu het nang li kitab alam nang li ning ji la so lu thui ke paklang ji phan la so lu thui apu thak nang li thani chom ji ma kai
0: Nili non nili kita paklang tang pakli bak dolo tan non da pak phobak do nili paklang ido sa pakni bang nili press long se dolo
1: kalang kalang
0: isi bangge journalism apu tha la non pak kene ang bong pe la non ke klang yang bong pe la se hala takla la sano pe nili research pen findings la so pu tha jase met pen nili katar lipen ke long la so pu tha se nili ke tok A kitab amen ge sonlo The Printed Pulse The Rise of Media and Political Discourse in the Kirby Hills pu la se la so phur ki mu da glo paper pa kon si kat klang tang pa kon si non klang pen chilu chok ma pipo si ki thi lot ti ma la so hin da nili tar lip si ge long la ha pu tak si nili non press long si dolo se ta nili na hok pen da kera pa ve jo ni ma ka sik sak do se lalo plo te li dum da karbyang long ki sung ke boy a hok pet journalism a hin ko son se ka tikuk ma ange ang song a level lipo tenili thesis pen da all india university do an along da bangko pipa le thai central government state government along education department long ta pali la la si la bangge la tum government long sap bangge nili contribution do po pusi nili mathalo la so pa taxi non kitab ta nili plan lo la si non setting bomb lo cover design tanget lo la si lalo
1: kelang kelang nang churi lo nang lipan tang tinili nang lipan e ka padusi nang kar jugang tung akar jula pu ikhan lo nang li ke dak litum ke long punon ing long song bong la e district thom pa mu hete li je than lo la song bong ke nang li han lo ke cheng si la pe non ma ke nang li nu vet lang la e phd ke tang bang phu ke
0: kalang mass communication na hin
1: kalang la pen ke nu pak kar so tang ke bikok ta hinu ne pu apot si nang li la so degree non nang li de ding chi bikok lo te ma la pen ke mu hete nang li je than na teng pu lo te e tang ka ka duria joi ne pinang an sai ki klem je pan ka sik sak dulu bon sta menang li ka hi mana mang kenang li do ko je pot si non la so degree pen nang li prang ko an chichar iglo nang li ko piki klem je pan nang li ka matha iglo non ma mat ke
0: ni li dak lokel la long ni li thang ke rap long le
1: kala
0: a ko ni li long ji pu li ni lin the the la se ni le non ke ning duk alam lo non la so degree pen ni li experience cv che salam si ni li ke awar sai long pulote india pen ang tan konani lason consultant advisor ason long te nilige ang tan ge claim na yuban se matha thu rong lo hala dak pen mo tanga maha nang dulo pulonte mo dak ning kan hini thom bak chong da dam po ining

0: yong si pinipana chok chit pulo te ning hanga teng dak aja hak nang chek lem long po
1: kala
0: a the dak do bom pulo te nili dak e nili degree phan nang respect pen pine san bang nang kerab ji nang ipi po nili ke 1% te ning the
1: kala kala
0: a the kar biang long ke nili ke thek long ke deserving atum ke long o e aja di hinta
1: kala
0: la sila genuine po tum kalia tum se ajat hin sita ke long ke ong deserving tum manga long le la se non ni la lo la se so planning bom la so long kon chu ni ne bang e chin de lo la lo pe non ni li la se along along seminar pe ni ki duni phanta chi sik bom no that US bang adun un de lo Chicago long nang hang lo se non Philippines nang hang Philippines along dun ta hai la se la hai pen se ni li target the long back consultation ba visiting professor in the university as on lies once in matabom
1: kala kala e na churu iglo ke hai ning dak dak alam de nang lining ar lo alam nang li klar dak pen radio nang kar judu narada tuma panang li kitan ke pakka ka pajir mia pon ili ga chitan nam nang jige du ik olang te ma sada me apor alam do apot si pini ke ladak an le ili ribik cheklo nang nang li ladak an ke wang apor nang li phan ta me akiru nang pilo lapen ke nang li prang nang li klem ki dam je long sada me hirjume nang pidun iklo
0: kado nang li tong ga da we all india radio dipu atum phan la pen la radio kar jura tum an do we phan da choro lo kado
2: lapona pornang litum Dr. Longsing Teron Lapen, Helvelin Timupiang Bong, Mass Education, Mate Mass Communication Aputak, Jihutiput Arjuik Long Tanglo, Laki Akashwani Dipu, Kenangsot Kapachini Alamjir Arjuik Tha. Thengpi Ke Lang Tomon Lapen, Arki Kachi Hupen Ke Khanga Banglo, Thengpi Theng Prang Lapen Ingnam Nang Kivir Penajok, Kereng et achithi kidu apianta akisung do tanglo. Nampi namdur tongsikot pen kana hoga jog, tomonti printa kachitonti nang do tanglo. Kereng et apian reng dog reng ni pen kapareng jia pan thing pi e nang ji lapen, raikom nang ji. Det chandri chanjai lapen, alir acham kapedua pan thing pi e nang ji. LPG mate chutun chodang a gas arona teng pen che thornang ji konat ne kewak pen gas ketet angnim ingnim long pulote regulator a switch inkir seraksi hem ang happy la pen ing hapsu ing puyat nang ji chutun chodang a gas along thu a switch la pen regulator a switch ta chutun chodang tangdet aphi inkir paminang ji LPG a cylinder pen along to along an gas kapachileng ji aphan mesen arabara pipe se chepari dengnang ji lpg ke kai hut gas ke kai a lighter si enang ji me koi cheta so pen ke kai ke det nang ji lpg along to lapen gas a cylinder kewak ledo pulote gas agency asai hem along pon siraksi hada ke claim asai khia tuma phansi papelang pame pensi paselam nang ji kenang sot ka pachini alam jir ke lapuan ik chodlo. Laki Akashwani Dipu, non, studio ghuria por phai troksira minit pli ke pleng tang lo lasi adun thu lun che to ajay me kang deng along ke cheng si. KCS jiriken deng pen kilun alun arju ik sinang alun alam thi nitum hen lo.

0: Marlin, sang cool. Nang tum lo ko che lang tang te lang ma ho.
1: Tang te lang phu. O te phu nang thur et lo a pot sa pe na kha ji to long po di.
0: To ke chu ke mo phia lam lo. Lo ko che lang le patang tha he. Ne ta newspaper por he lang hu.
2: Oi te phu.
1: Marlin na skel nang pitha te.
2: Nang ta nang skel tu tang kok lo bo.
1: Kon na lo ne ke yo. A we det ke.
0: Do clip ko mali hang jori
2: lane bong sikhe jo
1: ko pilone ne sker

0: verle y tú más sabes, Galila.
1: Talang, nang pinin tangkalong lote suri inkoi nepani pinengji pilo nangla inuet kechu iet nangji.
0: Suri inkoi nang nang hopen tong kaningje ma konat pensikaningje lo.
2: Bai konang ta Nicholas ki duna banging ke la anat tangka ke padamlong lelang nang chong hoi po matiko.
1: Kam dolo kupilo la ni ladak ahemamunit bo.
3: Ne nang pan la anat tangka nang piji jongsi nang mesian polo tangte. Mate nang jong si ni phan ik pu ni hang pa mia sonte bonta
1: la pulute nang amata ni kali he athema nang phan ke ni pai si ha dipu hospital long pen nang ke wan pute kumat ne ab bengali yaso ke nang ke ni ik po
3: thank tom
0: am long la pen sampri thank tom
4: oppo chiruri oppo thornoi oppo
5: sangur malin da school da
4: Oni, opo ke? Opo.
6: Opo nang ning cepa ori, ni tum do kok ke? Malin pen ne nang lai. Po ciruri, please pen po ciruri non.
0: Celang tha. Nang me thang ke, thang ta thek thelo. Kapor hi ma ke thek, sai ke klem ma ke thek. Kai ta bang phan ke hang la pen. Bang phan ke lang un e la hen lo. Therak re salana nonsense.

0: So sorry, Po. Da, am lo, e po pan pa bibi, dam lo na.
1: Pini ke cheng si hong hap pu ang kung ke, lapo an si kang ton iklo.
2: Lapo an apornang litum, hong hap pu alam kan arju iklong tang lo, adun tu borsali teron pen kabonda alam kan arju ik sinang, alam kan amen laki rong rup kabuchi.

0: Oh, kapre kila i aja ka tum ke asol labang thak ek nang kok ne thak tha pu po thak asol da thak u ni li ke asol da thak u a pik kok da thak u a set a yan lo la son si ke ong pi hon ki ke thak nang ke hon ki vai pi sa mi la son ik lo hon ki vai ta la aja ka tum ke asol ta pa du po nang ji pu po thak pon po a pik kok lo asol lo Set sikit orang ni lagi tak.
1: Tangtian yang lagi suar luar pandai tangge tak ikma, mesti supin suar tu ma piri tak lah pusan dan tu ikma.
0: Supin suar piri abang ta dua son lo, seleng ke tak ponik bom lo ke?
1: Oh.
0: Seleng tak pon bom lo, engkela ajak tumbang ke, son arleng acoy pustami ajiket abang ke, korpen ta tak midet mati, la korpen tak pon bom lo.
1: Tangten la nang li ki thak a pi long ipak a long e ko anador pen senang li ki jor jor iklo
0: ni li ke la pi hon ki ke a sol pen a pikok pen pulote ni li ke suri kre hini suri kre si si long bom amang lo iklo amang i jat vet po tum ta do i jat vet lo pulote a sap sun chet po suri kep ken ta long iklo ang ke hala galar hini ke thom pang vui po nang ji po tum lo te suri krehe ni suri krehe thom ke long iglo ni lige la hon kie bang ke la ar lenga choi ba supin su tu ma choi be nip sta me korpen bus ta me kirip ke kirip nang kok lo mati di kirip po la tu ma bang ta e sonig lo su dag lo a nama bang ke hon ke vai dan thak thak lo e asol la tum bus ta me la tu ma bang ke saru krip ho si dam bom lo ba suri hini an damik bom lo amang a ling lo amang la ijat vet pa tum pulote la pharo khri pho si dam bom amang a ling lo he amang jong si sung chet pulote la bang ke nang bat chet po an nam ta ang ke amang jong si simple in hai u in hai chet pulote aku la son thak thak lo an nam ta sunni
1: tangte nang li ki thak tang a piyari ke nang li ki jor ke nang li kulat la puson kang pudoma mate konanna se ke jor iglo
0: no no mat ke ni li ke kulat ki sing pudun aja kong ta ve ma sing pudune ke la stami hemalong si la nilipan sim nang a chini si e pu che than che than na pon ni pin ni hemalong si bang bom lo no no bang ke ki pasitang dun siki un e nili non ta aporik lo jo la pangri pangdon ke non si ke wang bom lo mati di ke la an pen la an unjima pusi non nili phanang pu prian pin ho non ta ki thak siki un e lo nili bang ke bang chi than po pusi wang bom lo ama si nili mithang pu chupalar dam nik nang ni
1: tangte nang li thirang ki thak ke nang li nu wetong ki thak ma ma te nang li long ko man ne nang chirap dun la pu son da do ma
0: ni li long ma du ta ve ni li he di bang a phan chu hang ji ta ni li ja kong kom so ma ma thang he la ni li me thang anu wet si chu bor i bom lo ai phu pok ma ji ma ja lo pu lo te ni li bang ka bor i ba ning hang pi a ju chi ni ne ni li sari baji nang chini nelo ten baji nang chini nelo ki thak long lo pulote kono no son nili son bahira ki bar pen hem ka chili dam pulote nili ya jat upai noi thirang thak dam long nang pula an matik ining samse la an se bor i ki pang cheng ke ki rani glu mati di sitami la hai long sitami nili nu vet lo nili ke ki ran po pulote ajo ki sang ji se nili ke mek jang thek the det anji ke ke papling ko son si ni lila so therang ke ran rong se rag rag jima puso matha ipo dak baji ki thom chi ne baji phri chi ne lo ni lige ko lo te ke ran po ang ke mo bang thur phri lo te ni li bang thi gang sok ta puri po ba ing thi ge khroi an ta puri po la an lo jog bor ida asi nu vyat si pusi pe ni cho bor ibom
1: ang te nang lipan hilu wing wing adim pen ta nang lipan pi nang ga pathak je pha nang ki toy dun la pusan ta doloma
0: khe lu pen bang ge la purial tu man vet la ves pen ta do ves pen ta nil tum purial atum du po ma sin nil te ta ho pusi ke le ma sin tu nang than bom po amuk

0: na jung jung pen cepacini pon ijima
1: adam nini men ke hiraing ti nini rong supi arong asar nila
0: juru parpi lo rong asar tangti rong asar dakke langdam polote itum dipu ataun angbong ke kethe nai arong pasansi chini dam no atema dak don ta farupliya baddu punang nak de sikithe nai asolo tangte nangli rejo karju arara tom phan ile tum ko sonsi ka chere pen ka chibirti pon ni prank joy ki joy wan je phan nangli than pon ijima
1: ne li kanin je pon kang tung mang ke lalo je karbiang nongrat atum bhas ta me si ka pachini kang tung mang ke lahen lo je ka chere la pen ka birti po putha ka long lihin men ki pugan kang tung mang ke lahen lo ili tum lo akhay along abang ke kachire la pen kabirti la so bang ke komso ma jo ini pen ili tum ki chingthur ko an ma ka chingthur du nei ma so chingthur un rekhe dat titi la si nili hin men ki pu kang tung bang ke la hen lo je kachire la pen kachibirti bang ili tum khe along ak ke nang sop min no la si la si si kachire pu ke la hen lo je itu pini ko an ma ke long la bang so obang ang ton kharcha che det si de chunam pusita isi a limit ten si tum chunam seta minanang po athe pinang an tum ilium thek long do tangka ke long pen alang tum padam lap titi si ke ong asi labang so claim clear a ili tum to an ma ke long so pen phan thong ma bang ili tum akenang sot kenang sot phan kholcha pen e phan nam bang ke ili tum kachi bir tia bang ili tum akenang sot binong usini lihin pen bang ke udam ji asel kachi birti jong si dolo pula thangte ili tum mo kisu ki un e pen chenglok usumara tuma phan si da isia kenang sot kacharli hin bunon ayata hin bunon halabang so long abang so pen ili tum kharcha pon la so mang tum e unji ta jong si ili tum kachi birti avi pula thangte la bang ke mo halabang so kisu ma poro hoda bang ili tum bang avidet po
0: kala
1: sini lihin pen radio karjuara tum man sita me kabachini te dak rong si rat tum man sita me si pachini pon bang ke ili tum la bang so kachire la pen kabir tia bang kinang sot binong ko sini lihin pen pachini pon
0: la me pigalam lo ke hai nang li ke than pon te pot tang te nali tum dak arong kachire nang ji bachi birti nang ji e prang phan la puson phan punali tum kachi than gachi mum la puson da doma kai
1: chethan ke chethan pon long lo na son si akenang sot binong na son si ke klem pon nang ji pu si a san chom san chom na son system bang ke klem pon long lo ni ni kenang an ke thek long tat siman dum do ane din hajara chu klem bom na son tum si nang an ni thek nang long si ni li than bon than bom ti ti alang ni tum mang ke la ke long an polo tang te hor ok la bang su ke chu phan si pa thero la si la bo son claim clear a na tu ka chi bir ti do son te e mesen ji pu si alang ni tum a phan pi a ja hak abang phu tu phan ke than pon long se ta min du lo ki su ma na tu bang ke pini ko an ma ke long la bang so bang padam la son si hor ok ke chu pen padam la la son si ke ong
0: si
1: lang de dam de son si ke ong la si la son claim clear a chi bir ti pondo pulo tangte mo iprang kisung ke boya hut isi akirap do ji kusi ni lihin men kisman atu ma phan ke phan pon kipu pon do do
0: ni si galam lo na le son reju kar ju ara ta tum phan ke phan thek apot tangte na lihin pen ki jut si non ki thur miau we tum phan sta me ba hemtun ka bu chi mie tum phan sta me ye na lihin pen kupini kachire la pen kachobir tinang ji la buson kenang sot ke pachini gang tunga son do iklang ma
1: so mang ka ke la hen lo non kachobo che mi tu ma pan isi ki ba ke la hen lo athe non ka bo che mi tu pulo tang te la bang ke ka kharcha mate itu ka padam nang yi la so do o hem rit ka chi kim pen cheng lo la pen usul lo pa charli pen cheng lo son son son a sai do o asi hala ha ya sai ban pulo tang te ili tum chi bir ti pon pe pulo tang te la so bang un energy
0: kala
1: leng dam un energy
0: kala
1: asi la bang so a phan si e nilihin ben ki pu kang tung bang ke la bang so yong si itum

0: le lunta hala hands tumalam ta mathananglang
1: kalang
0: program ko anlo longpo thek ji te thek thu pik nang ji
1: kalang
0: jong si hita gali pulon te lagya lewi chudor de non nili kar bing long a singar tum phan thek long pik lo thek ser amen chi thang klong klong atum non chumuwi thang tawi amasi nili mathalong jong si ot tv pulon te la matha vet nang ji kalite mane program long unang ji lun thek pik nang ji a jara lun lenang toy ta stage long audience tum ku pi manang ke toy hala haya lun lun pi thek nai la an ke ge charli ji a por mata ve ning ta hang hedelo duty lo mala pulo ma pusan ja hedi dukok ma nili ubu lun masilun le pin lo
2: nili bang dam
0: o kala la tai son lo
2: nili ge
0: la tai son lo de
2: sports alliance di
0: hem do de chiklu jan do kai la hong ke
2: ta
0: all india hedi la
2: along tin la team manager to team ratun in charge sanga mukta ho padi
0: nikam do de sumar phan an ki nilisi kilang nang mati
2: ke pori pori ma lok son ma ha de gelen
0: ton sab lo kisu ki un e pen cheng lok ki lu e than pen cheng lok a school ki pon ke ban ang ton lo tam ye anong pa junu ne pulo he la putta jan ne bang ta ni hang por la silu phlot lo thang ta kham khi dun de da lo patama ni hang por lang ta ni hang pa klem na ni da nilita nili ning hang a teng pen du po klempo la son le e tanka mahata bahini ta income rab rab lo aputa sakuri pran sakuri klempo amlo non bang retire lo 2018 ni retire lo mati sitami la pu bahini
2: cerap cerap sik
0: le cerap cerap se acara kam ta mi puhen lo sumar ta bang e thom ta pin su sumar bang e thom ta kleng bang a chor chiri et lo nili su ta class 2 le et lo an pen nili mun pi bang te la ke awareng awar sai bang ke non mat ke churi dun bom lo chhangun bom lo ki ching hut pen klem nang ni pu masi asu pi bang ke du joy le he ama non bang e ni ta klem ji pur hina kule puja dulu asi non bang churi dun bom lo nili he ma so klem bang e council long si and dak si klem bom lo asu sa officer se ta mi klem bom lo adak bam bang ke advocate guwahati high court practice bom lo an pen aki bc bang e non internship klem bom dak dipu medical college long physiotherapist tumta internship klem nang kok chiklu jan trok hedi
1: meselani nali tum bahini stame than pachini ponopot asi muha jong pe nali tum bahini kayalamu la pente nali tum klem bom sai alam stame nali tum penang than pachini ponlo lasi putot nili nali tum phan karju pon kang tung mate kachini kang tung kelo pelo nali tum hemtun alam than pachini pon jima
0: la pulo hem bangke nili tuma hem bangke non bangke langlo nil tum bahini lo nili sumar pinso sumar sai de mati di bangke thom do akleng si banga chor chiri erlo por nili mun pilo nili sulo do anta bang krehini ho ado e bang rum pente se bahini banga chor chiri re langno matke sonsi dorabra bomlo he
1: mesen lo ke hela pena ke ip ilitum penang an nalitum ka chetong cheng pen non puar ni alamusta me chethan pon long lo la pen ke nalitum ke klem ke dam asai mo an parta nalitum ahem tun alamsta me than pachini pon lo la si ilitum long apor alam ta doko pot pini machara roi ka ching ke chethan ke ripon iglo nang la si nalitum sonsuria sai chi open apor gpc dak akaswani dipua sai hem an wang pen nalitum ka chobo che akailamo radio karjuarar phan kapar juponapot nangli tuma phan akashwani dipuahin pen lapen ke radio karjuarat do anahin pen sitame suri suriya kardom pajer thule thorlo lapen kebang jilangarni an sitame nangli tum boche me sonse me ji aphan sita arnam pharo long pen hirjume nang hang pidun iglo lasi pini ilitum machora roi chingki chethan ke lap anle ripon iglo nang
0: nili tuma hin pen ta
2: nangli tum nang ke hang kapot suri suri nil nal to man ka dom baje glo pen la da ka do we staff ka do we phanta choro lo munon phita la sonje tong ver je phan nal tum han si ning chi the do la si ka do phanta ning klo ma ka dom par si nil tum lam nam je pa je ko ka dom
1: la si pini ma chora roi ka ching ki je than ke la pon si kang ton iglo ka dom
3: la pana por nal tum no na roi ma char alam the aja me kang ding along pen Don Singh Rong Pi, Sivali Teron Pi Lapen, Hoodbang, Pandar Teronabong, Chihu Chiput, Arjiglong Tanglong, Lake Akashwani, Difu.
4: Karbijutanga Song, Song Alunjir Ijirdo, Alunke, Kardom Deng Tao Karbian.

0: la ban fati tim la la haya a volong a vision ti dun po la fati tim along la so a pinan dun po nang dun de la fi la haya vo tong ge bang ti dam rupo a kapet la tom ka to pan ye dim ave a po se a ke joy na ya dim la tom a vi ge tong ti ke la jon tu jan war la so jon tu ang bong ta la ini tong ke pang reng a reng kang du ang bong ke la phak atum hello la ti la so phak long ti la so chicken tum check for la dak ti la so a japanese encephalitis a virus atu ki po la tum la tum so phak atum a bang long ti la tum rengi la pen ke chan po la so phi la so la so phi ti la so a chicken a ko la so a phak long pen munida long la so chicken nang cheklo pulo te la anansi munida tum Japanese encephalitis to a chicken pen a job la so virus munida bang long wangan si Japanese encephalitis ake so longi
1: ante la bang so ke so ke kupuana ke phire me melo
0: la bang ke a hok lam lo ka phire me me a hok pet ka phire me me a hok pet pen ke la bang so ake so la pu jong jong adowai puke non mat takin ja teng ke klang o hela muthe la bang so ke su ke la mu pen te thal bo ma son a pu ke su a ke hang ke su la bang kamang hu ang he ga son dulo kulo tang ke selang dun da prang kulo te ta primi ne son ve a se ma la dawai daru la pen ke nursing care po bang si pati ting nang
1: ante labang so ke so ili tum chini ada phi la long le aprang jong singrai nang jia bidi ku puson ante
0: singrai nang gi awal sai dui go labang so a singrai awal sai isung ho ta gani la bo so a ka singrai ili tum se bok terai e hemadung la long hong ke pangrai ko bang pahelo cher nang
1: a hok lo
0: la bang ke kadung ve ta mun inang po Asema la so along hong tum pen ajok ti la so ti tin nang che ko di munit bok trai a pan nang che ko la ti la so ke su kre me ni ti ate su long lok ti
1: a ho kalam lo
0: ante ti jong ti indi ke anta kisman ke la pen si ke renge war sa kina ko ek pula te la hai along hong tum anta la musuri pen ki hing chen awar sai ta la silang pinang ko
1: Japanese
0: encephalitis a vaccine teklang do la bangso vaccine hello
1: arjonglo
0: la bangso vaccine ini tu nona mat ke kargenglong apan ke government of pen awasa ya viglang atema la bangso ke tu Japanese encephalitis ini tu kargenglong long ke non mat ke tang flu an dei lang penengan si asaban ta teklang do bang a district pen pang bar lu kulo tang ke
1: ante a hok pet pen bang so ke song si long lo le putang te si ke lang pen ba me det un ma
0: ke si ti lang pen me det un la lam bang ke ni limo da thaning lo jong si te a ti phu ke so a ti hang so la pen kamang hu do dun kok pulo tang te sot khanak ke so ke ti lang phan hospital ba health institution ba doctor phan ke tak lang dun si la bang so ang het lang ik nang po mane test laboratory Arriving, everything, a lot. Yes, la toque to Kalima Kalanga. But I see young people Kalang Lokutini therapy, la Bangso treatment, Ilitum, la Kalanga, I do like a hospital long with the Kalang Pikini, Asima, la care, nursing care for Bang Kipik, Kuanma Kiru Kaitun to take. Lan, Tila, so Akesu Ben, he made up the.
1: And the Rompia Kainon is on Lamana Juglang. Kapre kapre ka keso son thak si la bang so keso ta ili tu madat mala jim long ri long nang ke plang ajir ding pit lom
0: ili tom kal bang long along that ke